0: to me for so what? My bonsam bumfu, sister. Onya na nimukusu. Oh God, to my yahute. Yeah, bune foda da. Kasa one word.
1: One word.
0: Asamba ko pe. Ebe shina se. Ma pro, me hunam nyina pro. Na mi wo Israel man mo. Yare nan sa no ne se men fam na fie ma hwe me ho yare. Ba be di fie nso en fie nso ne ye chire. Yare nan ko. Nanim kura mpo de. Yare ne spe ne kakra. Nanim na ho ne sa ne spe ne kakra.

asako ba sha nyame mo nyam sa de kama koma biara sa ya birion sa ya he abrantie biara ababa wa biara ko sha nyame mo nyam mo bro ho futu fo nyame ba asako okusa safo.

ni tu yasika sambi ni adinti ni ehwe sika bi animu ana ye ehwe bibi animu amfa ye nim se urade ni endi ni ye nanso ye si me yi mu me se wona eja sesie asesie omuniema wona nsuo afefa omuniema mu fiefie ni omuniema de kono anya izi o na akwanhyia hodoo sese ekura de akwanhyia no se utimi koba anya asem ketuo obehunu se within a short distance yes a car we anya accident nipa be 16 ewu nipa be 5 ewu eh agusunya jai galamsi amna ebu ekunkum adasan me ko me store aba o me ko ha ya aba anti abusunya se me no mienu ta chere madabodwiem na moja edi emra fursane ye Et mitia kinkim na nkwane homie wo yemu a adena sum bu chen we adena sum bu chen we ano na uko akanfo nguma etimi ensa chechemu du asan mi ensa na sa ofri bi ho no mobile ka asan bi wo ho sa nkwane hia sa wo nkwane

tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha o na tjhelete ha o kgone dihapo fanaka, ha o kgone dihapo. Sinobonobo ha seyo motho.